Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Gestalt, wanda ke nufin siffa a harshen Jamusanci, ya bada sunansa ga ka'idar da ke bayyana hanyoyin fahimta a ilimin halayyar ɗan Adam. Bisa ga tsarin Gestalt, duniyar waje wato fagen gaskiya na zaman kanta daban da sassan da suka kunshi wannan filin. Kodayake an san maganar da ke cewa abu baki ɗaya ya fi jimillar sassansa girma, amma ka'idar Gestalt a zahiri ba ta kare wannan ra'ayin. Abinda masana ilimin Gestalt ke son jaddadawa shine cewa tunanin ɗan Adam na fara fahimtar abubuwa baki ɗaya kafin ya iya bambanta sassan da ke cikin wannan. Bisa ga ka'idar Gestalt, mutane koyaushe suna ganin siffofi a lokaci guda da abubuwan da ke kewaye, wato siffa da bayansa. Muna mai da hankali kan siffar da ya jawo hankalinmu, kuma ragowar a matsayin abin da ke baya. Siffar da aka mai da hankali a kai da bayansa ya dogara ne kan yadda mutum ke fahimtar abubuwa, kuma na iya bambanta daga mutum zuwa mutum. A wannan yanayin, abin da mutum ɗaya ya ɗauka a matsayin abu da zai mayar da hankali a kai na iya zama abin da ke baya ga wani, ko siffa da bayansa na iya canza wurare da lokaci wa mutum ɗaya. Ana kuma amfani da ka'idar a ilimin halayyar ɗan Adam don ƙayyade tsarin fiffiko na buƙatun ɗan Adam. Bisa ga wannan tsarin, buƙatunmu masu fiffiko na fitowa a matsayin siffofi daban-daban, sai ƙwaƙwalwarmu ta zaɓi siffar maimakon abubuwan da ke baya. Wannan abu ne mai wahala, kuma a wasu lokuta ba a iya mai da hankali kan buƙatun da ke baya sai an biya wanda ke kan gaba. Komawa ga misalinmu na farko, lokacin da yunwa ta canza zuwa matsayin buƙata, hakan kan sa sauran abubuwan da ke baya su zama marasa ganuwa. Wannan shine dalilin da yasa yake wuyar mai da hankali kan batun da ake tattaunawa a makaranta ko aiki lokacin da muke jin yunwa. Sanannen tsarin masanin ilimin halayyar ɗan Adam na Amerika, Abraham Maslow, na ka'idar buƙatu shi ma ya gini ne akan wannan. A cewar Maslow, buƙatu irin na abinci mai gina jiki da numfashi su ne mafi muhimmanci a mataki na farko, sannan abubuwa kamar aminci, mallakar dukiya, mutunci, bi da bi. Mutumin da ba zai iya biyan buƙatunsa na matakin farko ba, ba zai iya biyan buƙatun matakin da ke gaba ba. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kigi, Alper Beshem, Murat Urim, da kuma ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ke cewa ku huta lafiya. Saboda

da teku. Idan kun shirya, ku biyo ni don ku saurari labaran tekun Asian masu ƙayatarwa. Tasha ta farko ita ce karamar hukumar Milas. Wannan ƙasa wadda ta kasance babbar birnin wayewar Caribbean a zamanin da, wani yanki ne inda tarihi ke magana a hankali. Yayin tafiya ta kan titunan Milas, naji kamar ba akan ƙasa kawai nake tafiya ba, sai naji kamar ina tafiya akan tushen tarihin da ya gabata. Gimishka San Monument, wanda na ci karo da a tsakiyar garin, kamar tagar lokaci ne. Wannan kikkyawan tsarin kabari daga zamanin Romawa, yana kama da mausoleum na Halicarnassus, ɗaya daga cikin abubuwan al'ajabi na duniya a zamanin da. Ginshiƙansa, duwatsu da saman ginin duk suna nan a tsaye daga zamanin da har zuwa yau. Yayin da iska ke kadawa a hankali tana taɓa duwatsun, kamar tana juya shafukan da suka gabata a hankali. Bayan na bar Milas, na nufi garin Bodrum, tun daga bakin garin wani irin kuzari ne ya lullube ni. Gidaje masu farin fenti, furanni masu launin shunayya da ƙamshin ruwan gishiri da ke yawo a titunan dutse. Bodrum ba wai garin bakin teku ba ne kawai. Bodrum wuri ne mai nutsuwa da ke shiga zuciya. Jeremy St. John ne ya gina ginin da ke tsakiyar garin. Ganuwar Bodrum tun a ƙarni na 15. A yau, gida ne ga ɗaya daga cikin wuraren ajiye kayan tarihi na ƙarƙashin ruwa mafi mahimmanci a duniya. Idan kuka kalli garin daga saman katangar ganuwar, za ku ga alamun abubuwan da suka gabata a gefe guda da kuma tashar jiragen ruwa na ƙasaita a ɗaya gefen. A Bodrum, tarihi, hutu da fasaha duk sun haɗu a wuri guda. Tare da otel-otel na ƙasaita, ɗakunan baje kolin zane-zane, jiragen ruwa masu ƙyalli da ke tashar jiragen ruwa, Bodrum yana maraba da baƙi ba daga ƙasar Turkiya kawai ba, har ma daga ko'ina a duk faɗin duniya. Amma tsofaffin da ke shan shayi a bakin ƙofar gidajen da yara da ke wasa a titi har yanzu suna kiyaye ainihin ruhin Bodrum. Bayan na kwana a Bodrum, sai na juya hanyata zuwa Datsha tare da hanyoyin da ke bin gefen gabar teku. Wannan yankin ƙasa da ke tsakanin tekuna biyu wuri ne da ke da nutsuwa. Tashata ta farko ita ce tsohon birnin Nidos, ginshiƙan dutse da ke tashi a ƙarƙashin rana tare da ragowar haikalin da aka gina da sunan alloli, duk suna motsa tunani. Yayin da nake tafiya a bakin tsohuwar tashar jiragen ruwa da ke a nan, na yi sha'awar tunanin cewa fitaccen gunkin Aphrodite ya tsaya a nan a da. Yayin da nake tafiya a ƙarƙashin inuwar bishiyar zaitun kuma, iska na ɗaukan ƙamshin thyme da sage mai daɗi kuma na ji wata nutsuwa a zuciyata. Datsha wani yanki ne na kwanciyar hankali ga masu buƙatar gudun cunkoso. A nan, murya, yanayi da sauƙi na rayuwa suna ƙara daɗin zaman cikin ƙananan masauƙi, gidan dutse na ƙauyuka da kasuwannin kayan aikin hannu. Bayan nutsuwar da naji a Datsha, na ci gaba da tafiya ta zuwa Marmaris, inda tekun Asian da tekun Mediterranean ke rungumar juna cikin lumana. Dazuzzuka wata nau'in bishiya mai ƙamshi, tituna masu lanƙwasa da ruwan teku mai launin shuɗi. Marmaris birni ne da yake da kuzari sosai, amma a lokaci guda yana da nutsuwa. Tashata ta farko ita ce ganuwar Marmaris. An sake gyara wannan ginin daga zamanin daular Usmaniya ne a lokacin balaguran Rhodes na Suleiman mai girma. A yau yana ɗauke da ƙaramin gidan kayan tarihi, wata taga zuwa zamanin da. Yayin da na gangaro daga ganuwar zuwa bakin tashar jiragen ruwa, ƙamshin teku ya cika hancina, kuma girgizar ƙananan jiragen ruwa ya kwantar min da hankali. Da na zauna a tashar jiragen ruwa tare da kofin shayi a hannu, yayin da rana ta faɗi, na ji kamar lokaci na wucewa a hankali. Bayan haka, sai hanyata ta kai ni zuwa Dalaman. Kallon fari ya yi kama da wuri ne na wucewa kawai, amma da na shiga cikinsa, na gane cewa na iso zuciyar yanayi. Yayin da nake wucewa ta titin da ke gefen rafin Dalaman, na buɗe tagar mota, ƙamshin bishiyoyi da sanyin iska suka kasance tare da ni a tafiyata.
Wannan wurin aljannar duniya ce ga masu son yanayi, ga masu sha'awar wasan kwale-kwalen roba a cikin rafin da ke

dana da ƙarfi Rafin Dalaman yana jiran su. Haka kuma akwai hanyoyin hawa tsaunuka da dazuka masu launin kore iri-iri kamar gayyata ce. Dalaman ba wurin saduwa da yanayi bane kawai, wuri ne na hutu ga waɗanda suke so su saurari muryar cikin zuciyarsu. Masu sauraro, a yau mun bibiyi tarihin zamani da yanayi a kusurwoyin mula daban-daban. Mun shaida labarai daban-daban a kowane mataki kuma mun ga kyawun wurare daban-daban. Amma fa wannan yawon namu bai zo ƙarshe ba tukunna. A kashin mu na gaba, za mu nutse cikin kyakkyawan tekunan Fetiye da Oludenis masu launin shuɗi. Ina fatan sake haɗuwa da ku a bakin ruwa da rana ke haskakawa cikin nutsuwa, inda tarihi ke rawa da yanayi. Kafin nan ina muku ban kwana, amma ku ci gaba da saurare na.

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.